0: gong. Allah faya mambo tangeng gong. Ta yusere bosi sa usatag na gombo sud gong. Suma faya uta libi suma.
1: Suma juako guagrong.
0: No guade umam ti wante no sab sud goma walo meite trons ko utu tag de wan sud gong. Olan, olan. Asan sa de suku, one day do shay kong andi do shay sa de kong, dem snapu de gom long. Tiga do seni kong ano seni kong sud kong a seni fit, don tapa bedi en on fang sa ikong. Ba, hola, baka negi.